0: Baliche tumusabe obuhere bwage na bwenyu bwongerera we na Nyamuhanga tata mutoka byosi.
1: Omwami ange obuhere guno yala byawo okongolo no kusike bwere na lewe bibye mu maso wetu no kutuliza lwe yosi bwere.
0: Nyamuhanga muwanyiri tukakusaba tutri uanzi sibawe uanzi sibawe nebyo tukakuherera ngambe bitu chingulire enunga yemiyisa yosi iyolobola omo Yesu Kristu mwami wetu.
1: Amen.
0: Omwami abiene nyu.
1: Na wabiena o.
0: Tulola yemitima yeyiulu.
1: Ewo mwami yo yine.
0: Tusimyo mwami Nyamuhanga wetu.

0: Ok, wana betu nga kumune muwa omathe kwa natia. Omundu sianga tokerebu ende nga kwepa obukoni owe prostat. Ye, ni wamune chendu, chaberebia, okobule mundu. Echende, muna wende ngesi abi ngata cha samu na biri, nga namu ndi shakania. Oko matzi, owe langera, ndi emichi, nichi. Abantu banene barule minchi kande abantu banene babirilwa la ebivimba ebyo ku matris yaketa mwa fibrom kwese omulusungu baketa mwa fibroids nari ungendikania okomichi inakania noko fibroids. Eti kareka omundu inyabia ne fibrominich kwithi eti kareka omundu inyabia ne vivimba evyo kumatrisi nich ini ngindi vindi abandu banene omundu oyo akabia amakulesia nga kasindani kwisi depo eribindi kumbi isha shisha buta. Nari akabi ni mama nisha. At okosa heyo. Ini ama ure ematrisi yewe. And ama vya mkuri. Nari yu harie hendu. Kasuro kaya. Hika hendu. Hikasuro kiraya. Obu kuli obo. Hikabusuro kiraya. Ebe longo. Ebe tolere. Eribi bia ngana kuri umwana. Ok, morusungu bakete mwa mini rose. Meri hikabi ina musorocha. Ina musorocha. Hika soro kire yobu kore. Obuli mumatrisi ayo. Meri oko mwiso. Eya shafu mbola. Ngako mutichi. Ngako mutre mwana. Meri boko mwiso ya watu. Kusibwa hatia. Tuteka mwa wetu. Kwisi watu watu kasurukeria. Tune musurucha. Tune musurucha. Kwisi tukatu wiri ya makatere. Aka tuvokire. Eje. Amani wetu shenga kwa busa. Na tuteka mwa wetu. Nari hao kala ngera. Omondro. Ini ya maverevia. Na hiva kete mwachi. Mefibrome. Kwisi fibroids. Hivimba. Hivikumatrisi. Nariyo, tukato mawe menyatu utia. Hanie evet, evet tukakulisa yanga kungana kana yukuradi yu. Omakoni ayu, hali emiru nguviri. Hali obukoni, obukamba wa, ngakuna mabu woko. Hali obukoni, obund, omunduba ngana wambu, anawote kisi doveri. Kwithi banganabu ambu omundu oyo anaute maefekisho awa kalire kalire ama efekisho akana yendula ina vyo bukoni uwa bakete magana kauki neri ahu kabisa so angata wanono mwana neri hania vet evika watika ya ukwa chenunga chechu nga wende muna nakanyo kwa vingaroza ababi waba hulikirire chirotiria e vingaroza yu wamako lishayu ukimia ukimia ukataka wa maesi ukanyo utayu nara maesi ayu ukayo kwa wawo monda na wande iu ni mnyu wawo na vivimbe vyu vikima ya evya humarekana na mundroyo inyalamu. Vingaroza. Wanganabulia bandana bandote. Vingaroza ni chikwe. Vingaroza ni chikwe. Yomabia nga vya makalakala. Kandi watashimia. Amayani. Oko chirenga. iwanyu otirau gusiarika morirau omweyu eyekendebia oyo omundu akoa omonda eriya erinywa iwareka mwebi ngarosanyisa ene eri omonda neri wakoresya amayani wekirenga haima nebi ngaroza neri omundu oyo akalama neri chikarekire oduse abandu bosi abanganatokeregura ekitabu ebyosi ebyo binemu bonganayitunziwe mumama bonganatunziwe omwana omubaba wonganayitunza neri wasangana wanganaza nesoma kalasi kandi wasoma kalasi aho wetwaho nibindi ninalofuranga loke ukasangana abandu ibanamutokeri asoma nimanya ti ngatamenya bibiri kwitsi bisatu kwitsi bini nebanasyari byabakatabuwa bati nanamatatunza omundu oyo wamabya ngakawula wanguyu bo neryoho wetwaho twanaburete esyodawa mbalimbali esikawathikaya oko mundu eribya inianganakolesya eyibaketemwa thunabirikolha edawa iyabamama iniahu yifemenini eyikawathikaya oko luhandi olho nibindi wulhwere esyondwalha syosi esyabamama wakolesaya yifemenini neryo iyakuwathikya oko makoni ngawanamabughayo abakendihika kwisi abakanahika omwa moringa fari kwisi moringa sperimarisi mosiparima bakanahika ibanabanayo neryo yikakolha oko luhandi olhosi olho ha sindithabuthe ha nalhwire ebibimbahi ha byabere bithye ebyosi byosi byosi byosi byosi mwabibohere yifemenini tokabidi ukanalhobire kesengilitire nebesengidolari ukahikalya neryo wahikaku wabya wubana ngakowa mayowa ukathasyasa bo tholange ngakuthwamakolha bo namahika okomiki abandu banene babirilhwalha emiki neryo ekyanamasighira oko yifemenini ahu wamabihikahu neryo iwalhwa emyana kanusa neryo oko luhandi olho olhwanamakania olho eryo ekyikendirya omukoni neryo kyabulha namahika oko miki ekyikaletha emiki niki nomundu owulhwere emiki akabya athi kwisi omundu owulhwere emiki nindi bo emiki bana bethu abandu banene ukasanganira babiribya ibakalya esyonyama syokutsibu nikyighuma oko kyikaletha emiki abandu banene babiribya bakakolesya omunyu oweryongera omu byalya esaha ebyalya ibyabirihya isiwasyakolha amakosa awerithekamu owundi munyu owathalyahiranaya omu byalya omunyu omubisi ekyo nakyo nikyighuma oko kyabiriletha emiki abandu banene kyirindi sikyanzire omundu akikalha kutsibu kandi kwisi akimana kutsibu iwimukela kutsibu kwisi iwimana kutsibu ibwiri iwunikere okwa kyithumbi kwisi ibwiri iwunimene ekyo nakyo nikyighuma ekyikaletha emiki kumbi wikalha haki kandi wahangana haki emiki enu erilhangira indi omundu alhwire emiki ekyikaleka emiki omusasi mwamabiribanika obukyafu kwisi omundu amabiribulhamu amaghetse awakathwalhanaya omusasi omu miki neryo kyikaleka emiki enu kyikaleka iyakuhamba neryo yamabya ikuhamba hakanayira iwabya ukahulikirira omubyalha neru abengo mundu ukavya ne ne ne ne ne ne bitinga bitingiri kwethu wangana horekerera emichi yomo yomo maulu wangana horekerera yomo byala kwethu wangana sangana emichi iabiri iringira haimerere neri ya ya kolaka ninga kandu akalinga katurunyi kandi iye ne michi iye ne yen ichikamwe se ya ende omamubere wawu amaeze salem nero omundu atolere ende kumbi okochero nyina kulesi amalitira waberi oyite kola kutsebu kandi atolere enya kulesi amalitira wasatu omundu ko kulesi ya kutsebu oyika binyaka kola sana ne akasokola taxi na muranda mbao na msaramar kombi ne kolesia amalitre awasat bagronome betu asa ukalema no musubuyi mpaka ukandika kwaringa kenzer kombi unaota malitre sat obere twala omo mwame kolano nri iche waticha omo sasioria erindo mumichi Neringa baha echeriberi yako. Abandu banene munashe shamboko. Eshamboko heno mukana langira mweringa michi michi omombe sese. Ner amayet wakale ke echese ichabiyo amayesiayo. Neriba amayesiayo amumamu. Neri HSS yech chikabye chisik narecha honk chibye chisik neri komwiso ibachitu neri hau kalangira amaethi ayu amabolo mamondu neri muni yabiru wale ya paralize ini yabisa nyarara kusi andu bakana wambare pooza neri wasangana e michi iyabere mubera michi michi michi michi walangirinde omunroyo salindeke ahabwe michi emichi yikale kebya le biluka lyamu nari wabisonga satokera biryamu emichi yikale ka haluka higa isonga satokera hika kundi omubere abare pohoza neryo eningabwe nyet Ebindu bikali te michi ne binene. Tukali ya mauta manene. Tukali ya bindu bya bire kalangwa. Ebindu biringe bikali te michi. Neri ningende bende. Abana betu nyo muli eyu. Umayuri uti. Nilweri ya michi. E michi. Nabilo le michi. Nanga kore cheche mbenu. Umayuri kirire. Abana uti shepa kalamu. Kutiba naoti ya biki. Kutiba naoti ya makal. Mkenda andi kukulu himbo. Mnuma sama muka mnyachuriche munaviri. Rekens. Mwezi wa tisa. Nibu ndi. Aho naluri ya michi. Iwambi soya. Iwa kalangayu. Kewabe kalangayu. Neryo. Iwabi ukateka. Omamboka yao. Eyusi yusi. Eyao kenderia. Yanganabia ini legimi ukete kamu. Yanganabia ini chahuri nani ini yanganabia ni kabambara ukete kamu. Yanganabia ni samaki ukete kamu. Yangabia baridi, yangabia amosi ukete kamu. Nere eso yeyo ikawa tika ya yiba kete mwakalisha mbendonite kwithi kalisumu bendo nite elangere nda omduwe michi akatoka erebana obote kane echa kaveri omduoyo angana kolesha esambaza nere sambaza yu iwimia iwabio kariayu omulegimu kwithi tukana ukayu Neri tukakalangayu nge mishe nene. Neri iwabiuka teka kwe chitore. ngakuba kalero commissioner meri inamuleta akalisham bendonite kwesi kalisum bendonite omamubere wa mondo yamabul sambaza wanganarondya esamaki eibaketa mwembuta abanene banasiyo embuta eyo ukimaya wakalangai wabisangama buke buke wakalangai kubakakalanga soyi nari watwangai ubyukimya ekiziko kiwuma nomukiziko mubuyi bwawu nari une munyu nakandi omundu oyo akatunga ekalisha bentonite kwisi kalisum bentonite meriu abandu banene esaha tukalya ebyalya kombe twalyabi tunamwa tukatunza obukoni fulani tukatunza obukoni fulani meru kasangana ekya tukakola ekyabiritolera kandi ekyabiribya mwobukaki kwiti mwobutunganane kwiti mwobunyasa hanemu eributi inje okomichi yabirine hamba yabirine kata basi byabirigana byabirigana byabirigana iwatako machaba eribya ukakolesya elegimu iwahukayu mumawuta wengazi awabiribya trete neryo wanganalirako samachi kwisi wanganalirako kwesamachi kwisi wanganalirako viand blas eringa elape eringa ekururu eringa engoko kwisi eringa engulubi neryo elegimu eyo yikawatikaya omundu eribya kandi niamathunga ekalisyamu bendonite twangana bana eribya thunemulya thutya nikyanganathuwathikya thwamabisoma ekitabu kirya ekya moring neryo wukendisangana wamabiriyitunza ahosihosi ahawune kwitsi ahosihosi ahawule abanganga baghenzi bethu thunemwendelea neritunza abandu erilangira indi thwabiribya nerilangira indi abandu balinga makumi abiri kwitsi balinga makumi asathu omwa bukoni bwamabya ibwabirigana erilhama nithukabirikira abandi banganga ithwasi thwakolaku obo obukoni obwathoka erikolaki obwathoka erilhama neryo ahawethu aho thwamabirikolha ibakethe mwe kambu meeting kwisi health camp kwisi obunyasa eribikalira eribukambingira banganga bathanu banganga sita banganga kumi langira indi amakoni wakalakalire thukatunzawu akalama oyika bathi nabirilwala obukoni bwaye bwabirana erilama nibuthapima eryasa okwa buthuku buno thwabiritsuka ekyindu ekyo health camp neryo okomichi enu thwanganakolesya esibakethe mwe syanyagha esyanyagha kwisi omwa kifaransa banganasyahulha mwe sizame kwisi aba Anglaterre bakasyetha mwa swim swim swim swim sizam esyonyagha ekinandi neryo esyanyagha esyo wukimayasyo iwakalangasyo wabikalangasyo iwathwangasyo bo abalhulhire okwa lhutuba lhwasyo wanganakolha mwa lhutuba ilwa kende kola echitu chene chimerere quiz iwa vyukate kama mbok ya kola echitu chene chimerere nero mundu oyu inyatoka elama imichi e kendrevia ya vergana nero abavero loko shanya yesu mwole vendu venene eshanya esha kera botere shareno hali shareno harine shaker ese blas esho sirimu abendo binene kutseb abakana ababre sololaku kutse bakana sikulese ya kusangwa wa masita kunye ese na shen kenashu sikana kola ngebikenge bya moli abikenge bya moli sikana kola ngebikenge bya moli wasikalang wanite kama munyu neri watakunya chunyisanyisa sikana kolange bikingi bya muli bo ababere minye bikingi bya muli mwana bere minyabyo neri evenen babe ni mwache tabu konde ngabwa bike bike ngo mundu ikato tola munu kana nga na binye nekire emiyo nya nya bwatu bo ngamati hakweringa kweringa dimi lefra Narinya kuhai. Nakanya lia totola. Na mabi nengeka ni hebi usi. Hebo kenye ke Ramonu. Kandibwa nyiri Ramonu. Naunza. Edese men inge ne mukeni. Nari chitabu muna chunza hai. Na honga totola. Iwo wanga ule chitabu. Hebi usi usi ukaba na avyo. Esenye wa mulichi kwe. Omoko mulichi kwe. Obuhote ya mulichi kwe. Obuhote tuwete mwama na manene. Tunaote obuhote wakete mwabudema hii. Tunaote obuhote wakete mwakanyoba kutia kalang. Kini buhote. Nime na mena. Kandiyo uli buhote wakete kubukatumika. Tunaote obuhote wezion. Nime na mena. Wakete kubukatumika. Neryo chikale kina wende. Umabe ule chitabu. Tika kukane sende. Chenu, chika kola chenu. Chenu, chika kola chenu. Chenu, chika kola chenu. Kando kachiri ya oti. Kachiri wabri chika langa. Kutu kachiri ya suta chika langa. Neri evi si yusi iwa vanavi. Neryo, ahu etu ahu. Okomichi. Tuwa vire trunga. Eyi waketa mwepo made rapide. Pomade rapide. Oko mundu usiusi oyuti michi e yabare gano yabare musumbuwa yibu nuzabu tukubunene tunawite e yiba kete mwa pomade kanusa nibu ambu iko kakakolo kovyo sivyo usi nibu ambu iko kakakola okovyo sivyo usi kapomade kanusa nibwambo ababere menyako kumbe sikabula eka una wabwire kuna makole promosyo e pomade kanusa ne pomade rapid akao matutuka kawuya kenzi dolar mekosa henu kwa promosyo henu yetu na kwenu tukende wende Omabiri ya sana trant. Etu kende kuha. Ekanusa hebere. Nerepide hebere. Uenda naki. Kande uka saa ukende wote ngandi anze mile PS. Nganza di mile PS. Nganza mile PS. Tungana kuha wako sengi mile sengi mili. Kursudi na uya ukaenda. Uya watika ya bandre. Utunzi ya bandre. Eya ukabu tuwala. Kabu tuwala chisengani. Kabu tuwala kinzasa. Kabu tuwala hai. Au sihushi. Oke okay, butwala tugane kwa ticho ko bei hiyo isingi mili wabutwala hususi au kende genda umabe byo kwetu labunene ulinga dimile emyo samiyo emilio endeberengeke kundi abantu bwabiri bwo ticha kutsebu aba bare bumenya nero mochero chetatu tukashe kangani abyo oko sipasi de peuple moringa Apa kisha tukiri hikao. Na batabata lola kubyo. ibakasha wanzabi se passe de peuple moreng mokasa wanzabi kwitse ebiti byena makani yako kwitse ebima byena makani yako kwitse legime yena makani yako mokasha langrai kusudi wabuka kole etindu cho abalangera eringiramu ni bure gratitema sikuli rehaft safra ngitukaronda abantu balangire bangatunzwa bat pomade kanusenu hane mwesho ndwala esikasa au bolututu ikasi kolak hane mwesho ndwala esikasa habo muyaga rehonga tengre rehonga dia bikungira mu monindu kusimwa mober ah nariwa tungo bukoni pomade kanusa inemoti cha kotsebo okomokoni owali atya nero ulwere se ulwere wangane bine mu iwoti cha mpomade kanusa ye kuoti cha mukende nganyira bakende anzeribu anayi okosa henu ngisukereba henu nyore telefoni Mama tokere eritokeri bwanai Neri okomicheno tunautiwa kete mwa pomad kifagio Eyo ikawa tikaya akwa bantu abauti michi kande abalwere ebizimba byomonda kwiti abalwere makoni wakalakariro monda twatungali kide kifagio Iyo waticha, oko bandu, awa uliri michi. Nibu ambu, oko michi yuko yuma wikulisha pomade kifagii, likidi kifagii. Iwa kulisha neji, yuwa keta mwa longevity. Iko uliri umavochi, kuti umavendu, evi kolu umavochi. Tushata kaku edizi, yuwa keta mwa ji, bulude yangini. Musasemurere. Na tukawa tunaote yu metromo, elangiri michi, ikato kereyenda. Wanganeiko mwa mringa fari, kwa sawa watu kere ulavi, iwe kulechi, iwe tukeria kuwa ticha. Haneiwa kete mwa bremoxi siro, na yuka uteka yoko. Tu wanganeika, uwa vute iuka ule ya mono, unyitengere, omufungo. Uwe michi. Tuwa teke laki. Inyake kutengerabi yusi. Nari iwa tokeri ya lama. Kwithi wa tokeri ya tunga. Esanzema. Elusiridia. Ngokovisu siri. Ubuyi vuneho. Ngokuna nabuwa. Nabu kari tekalisi ya mbendonite. Wanga nabu unywa. Yisa ande. Evinduwa biringevi. Nari wasangana. Uwa birikulaji. Wabri yo woma buseme obunene neri tunawite okosho masini esha wando kakulisha kwa masazi elangirinde omundu oyo akabya nina mukulisha masazi tunawite ya masini ya bakete mwa avyo masazi avyo de masazi ni wambu eyo ya ikawa tika ya esha nzira Esi michi, erebi esi kasiato yongera erito lo msasi. Kande, ikawa tika ya, okobanduba nene, apa uti ya paralizi, na eba tokeri kulechi, erilama, ndreke. Kande ya waticha, omuti mwa wa mundu, kuti omuti mwa wa mundu, oyu uti ya tasyo. Iya avya, iya kapu nguka, kuti ya mabinya uti obuba. Omo mwere, na wato keriko lechi, arepu ngoka. Nari nyabia kabi, ni anai stabu, stable, okobu likatrambi akushi. Kandiyo waticha, emelo mere, kwisi ya maumivu. Omo mwiri oyo, kwisi ya mundro oyo, kwisi ya maumivu, wakabi nyaweti, omo maritikilasyo, Kwesi mwesi ambu nikiru, esho mweri. Nerewa sanga na mnroyo, niyawe troka, erebana, obunya gasa, kwesi ufusaidizi, obuwene kandi yo waticha abandu banene abatayendo kwa sporu ike watikaya omundu oyo eribi niamakole sporu neri iyo waticha eribi ika lusaya okoma uta manene olio mamuveri owa mundu rinya sangana ama uta inyabirikea omuveri wa mundu Nerina hawecho, abanduba nene, mwase, tuitu nzisaye, elangirinde ovole mundu, akabia, novunyagasa, ovwen. Tunaute ende masini, eiva keta mwa Efra Ruzi. Ei, ika watika ya, reendraika, Hika ahali ya kakoni, akabarevya, ikabare anarara. Nerie kabuli ya itene wendri kwe, nje stoma. Uchina hanu, ino munosu muli mwanya wawu. Ute vete, buhongo kemu. Neri wakunaku kakakolanga buhongo kemu. Abanduba nina mabre kamenye, mabre menye chinduwecho. Neriyo, ikabi yewe yu watiche bandu wavu, iba toke rebya, ne rebya iba kami nyendre, omuwasu, owe ngubi yuko muveri, amabya ini avaregana, e rebya ini akato kerekola, tuka watika ya, mwe echu mechu, abandu batu kerekolechi, iba toka erichi watiki wamu, Tuwa tungayi ndiwa kete ma belt massage. Ni wambwe yu. Ika watika ya kutsebu. Arabia. Ika watika ya elushe ya maside wosi. Wamamuveri. Kwisi esha sumu. Sinen. Esha varibi wamamuveri. Nariwa langira. Ndi omundro yu. Anawet. Arlama. Kwisi. Arabia. Inyakatu ngovunyaso. Obwenu. Narengewa someri nimero ya iye telefoni kusudi. Okobena makani ya vyo. Wangananze rimbu ulia. Ya mwashi ya lave 3 minute. Wangananze rimbu ulia. Ngato kereko suvamu. Ngaoke ni 09. 75. 87. 84. 13. 09. 75, 87, 84, 13. Bon. Wangananza rinyibri kira kwa hindi nimeroku, sukanya hindi kira mesazi. Neri wangananyi vana. Uko hindi nimero. Wangananyi vana. 09, 75, 87, 84, 13. Eyunasi, mwumave hambayo. Neryo, haba kato kerini vulia, munivula ye. Eyindi ni 09, 80 ye, 80, 98, sengandi de. 09, 80 ye, 80, 98, 50. Aho kio mabana, Dr. Murenga, yuwe newene, tuangatoka eribi tunemukania haimu. Awa newetu wanzu, eningaba simira, omula mvuya, mwapromoshu enu, oburichiru chaka satu, tukinibia tukabi tunawite, eritunza, Erie veye. Ni wambu. Abandu. Aba haku haku hi. Mukana asa kwa veye yu. Kande masuvayu. Kundiko iringa. Dizineveri avenderi tukatuma buwayu. Aba haku haku mukana agenda. Nitunza elangirende. Omuaposu. Numutatu. Kia tukavya neveye. Okuitunza okumakoni ama nene manene. Unwaringa kabula ya. Okay. Wo suraye simu bulaye ngato kere kusubamu kusudi ukindi bikabudira yana bandi. Abana wetu banzwa onoma buliati ati wasinje oko chipindi abandu tune mulama nakande omukama akongere miisi kwiti akongere ebyala bibuya ebitula kwa bandu banamutokere lama wasinje kusebu noma kusima mama munyachondo eri ninge bindi bindi wasinje kusebu enimere harere na kenzi aha onombiro kabula ya halo noma kusima mama munyachondo eri ninge bindi bindi wasinje kusebu enimere harere na kenzi aha onombiro kabula ya halo noma kusima mama munyachondo eri ninge bindi bindi wasinje kusebu enimere harere na kenzi aha onombiro kabula ya halo noma kusima mama munyachondo eri ninge bindi bindi wasinje kusebu enimere harere na kenzi aha onombiro kabula ya halo noma kusima mama munyachondo eri ninge bindi bindi wasinje kusebu enimere harere na kenzi aha onombiro kabula ya halo noma kusima mama munyachondo eri ninge bindi bindi wasinje kusebu enimere harere na kenzi aha onombiro kabula ya halo naandika masasi twalangirai kuti twatokere kulechi erasomayo onomaandika ti vadi miye nakufa nyoka naandika masasi twalangirai kuti twatokere kulechi erasomayo onomaandika ti vadi miye nakufa nyoka jakabu ambu sikale luha katika suria obu ndi suria ota ikawa moringa tapi ma irihikayu wende uilangirere wasinja kutevu munga wende 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 roka yuma bana Dr. Morenga yuwe na wene 09 81 80 98 singande 09 81 80 98 singande roma bana Dr. Morenga yuwe na wene gizi nilisema. Okay. Ah. Hello. Yeah.
1: Dada kan mi sele huma ngada tarak.
0: Are kule tarak hay.
1: Ni ho kibiri biri ha.
0: Utumio mundu asakende ku hospitali yabanga ngasebale yenda gendai. Suli enda ulwere, utumio mundu wasi akende tatu.
1: Ah.
0: Hey. Eee.
1: Kito mnema nisema kumodito lati.
0: Selo vanza, tukendi kuwa teacher.
1: Kumodito lati.
0: Eee, hey, ni promosyo.
1: Ah.
0: Eee. Hey.
1: Yeah.
0: Eee, hey, umami uti ya wanduba nene, wangana ule hene, etuwa kwa hiyo, omotrande dolari.
1: Ay, kute, metalika, simu lina metalika ukwe.
0: Tunena ayo. Na mrafiki wao.
1: Ehe.
0: Sawa.
1: Eni ngoro yangu mwa muhayo.
0: Sawa tukemwa hayo.
1: Ah.
0: Sawa.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Eningindi windi. Abana bethu. Okumona biryowa. Etandika oko linona biloko radio. Abanga nabi banaute makoni mbirere mbirere. Karibu ko okulupitali.

0: to mabakucha omuchinde cha munagwire chiro cha kasatu kanti tomavite kanya tomavikano mo studio radio moto butembone beni tukasaba tretinde echa munagwire echikatona wa nechaganda chikulecho kokoyo bakulemo mu Kongo nayo eye lofe pako Tuwama kiku mstudio, mocha muna gure tulena.
1: Kahambu minda janti, mfanya kazi kere loko baraza lufibako.
0: Na ye niri tsongo Kamala Bini Filego. Uka tekekanya, akaratasi kukuwa u, nibike kukuwa u, kuyo nganati shahandeka, vyo tukende bakanya kubia mocha muna gure. Koyo janti, tuwasingu nganatu ucha, cho tuwakana yako mocha kasatucha chalaviri.
1: Inga wasinja, tukata shasima bahu likirilivo si, abakabe bane mutu kwama, mwavihindi vietu vyeviro vyosi. Chiro chetatu uko sambili tukabwa tutimuka ihandeke eritashe wakarase kano usana nereminya zaidi sana neritashe bukanya ebyo twangatasha enderako itwenga abakulima itwenga bokoyo iwenga mumbesa erivya iwangana iha ikashi eyo wangrimia mukashi ya uye biro vyosi o moyenge ya lava tuwabia tukakazia sana ekazi ya vitega uchumi eyo tukahula moaje tukawatiriria chai cho mundu wanga tukako erivya wangana tukishi ajere yao o moyenge ya lava tuwabia tukawirabandu tuti kumbe esa ukatuke ajere yao hane emibiri eyo wanga ituta na yo wangatasha hirikirira eriminya utinene mukulima aliwe no mubya mukulima nangana bya muturushi owe betungu kutse owe kashi fulani eyo wabere sombola omo mibiri mina mina eyo kabione mukola kunditula shingoko yekoyo akaira mibiri minene ugana moya yaini alimuri oko tomate kandi inane numu kashi yindi aliwe hakana irikashi eyana shikirie moajere yiwe Eyi kamuha eribyaho rekuwiwe. No mwecho mtu anabwire tutiambo kumbe che kwanza erisombolekashi ni chinduchu wene chakabiri tutikumbe wanaminya akavanga akamahika omwiko likashi yao ajere. Mburi ni muradi ya mahika wanaisumba na uwe ningiro mumuradi kusudi iwangana tukiraho kundi umuradi ya mahiko mumui Mburi ya kaha bandubo shombuto kutse wa masunga mundu wa uni ya kuburati ya ririmari nefasi fulani akone kabanga kiritu kama ya jere ya uwe kulema kutse ni lape mundu wa makuha ngo kubueni ayo ni kabanga na uka nganatu kama ya jere ya uwe Ebe umabe umatu anabiri kangiriri ya vyo ngoko obule mundu atuke umuradi o umuita shavya ini angana watiriri ya emibiriwe ebiro vyosi Mtu anabwa tutikumbe mundu inanaminye soko, inanaminya chechi echanga tukako, kusudi atasha hirikirire ajere iwe, uute ajere yao. Checha echuka ungeza yamo kusudi ajere yao. Isha sunge indesura, esura eyanganareka, abandwe babiba na kuiriremwa maha, ngoko iwe wanganaba hevindu, ebyo wabiri iha, okubi ukisha vye unimu ulia. Omobye siebyo twabya tukabwa tuti obule mundu kumbi na nahirikirira ajere yiwe iwanahale tamo chindu chihiaka ne promosio eyanganabya okomuso omwaka iwanabwira bakiliya ba uti ngoko twanabya tukaendania tukitasha kola chino tukaluma omwaka ngoko tuli okomuso omwaka echo nichike chebyo twabya tukatimbatimbako bwana journaliste omobero ebya laba tukabwira abaulikiriri abokoyo zaidi sana ngoko itolero bule muntu inanaira eajere yiwe omo mwananda owe entrepreneuria
0: wasinja gentille ukashatu ibutia chinywa chinene chora tukakanyako omobero ebya bya byalabire omocha munagwire twasibwa ngo maisha twasera na makangiriri aliate otukibya nacha abaulikiriri bukwetu omochero cha munagwire chino
1: inga wasinja chiro cha munagwire tukatasha hirikirira amafunzo okuso ya jere cho tukalabira ku munagwire che chinywa compte d'exploitation prévisionnelle tukabwa tuti matayarisho webenderwako ebye mibiri yao omukashi eyo bukulima omukashi eyeritu kishe ajere omukashi eyeribya iwangana bya mutayere omobuli mubiri nibwambu bye bindu ebyo mundu akatayirisaya ngoko mundu akanabuti ngisha ye matere ukatayirisa enzombe ukatayirisa numutsunja kisha byande ebyo byo tukabwa tuti munabwire kumbitwa nakanirani akubyo ne compte d'exploitation nichi amatayarisho kutse ehesabu eye bindu ebyo ukisha tumikisha umumubiri yao
0: osinja nelio akanyoka noma huwa kwa Kifaransa compte d'exploitation prévisionnelle nomi tukanganya ngoko ni vendru obyo mundu wangana bye ukatekana ya katakiko la umumubiri uku wangana nyo trengende ko chindu fulani na chindu fulani tatu rambe no e compte d'exploitation prévisionnelle non et changale ko mundu ena tayarisha yo nichi beno
1: compte ngoko twa mabibua ni hesabu ni meanzo nibwambo kukatayarisha tukabwa tuti e compte no ni tableau ukatula kalenda ukabwa uti chino chikisha bya chitia kwa mfano ni twimi ya tuti ukisha ulia makala ukisha lusha wo hai ama depase woshi wakasha somo mubiri wawu ukahandekao omochitabu echo ukaulamo karne kao oko ukahandika muti na mabitsuko mubiri wai oweri ulia ngesha tumikisha chino na chino na chino na chino neri wahandikabi neri watashe hirako ne hesabu ya makuta amakuta awakisha tumikishibwa omobuli chindu ukisha ulabindu fulani ama depase woshi tubue nga kwa mfano tukendi bwamo mifano munabwire tukabwa tutingo yuka hera erimariwe eriye betsungu e compte d'exploitation yiwe anga kola yate kutse anga kola yo busana nachi eriko le compte d'exploitation kutse eriko le hesabu ye mibiri ikama anisa yangoko ukarondekana eriminya ama depase ne benefice nga ikisha bya yete aho ukahandika nibwambo wahandika mo tubwengo ko chitsungu oyukatayarisa e compte d'exploitation yiwe omumulimo wa chitsungu akatayarisa ya akisha ulembuto tutsuke nokorerema akisha irererema beno akisha lehengemo akisha lehengemo iwahandikuti engemo ikale hasenga iwahandikuti aba akisha nyitemerere mari ayikutseritsulikari akisha lya singa wakisha lia di dolari, ewa handika. Aba kisha takula, wakisha lia singai, ewa handika. Aba kisha letembolewa, wakisha ikisha lua hai, ne transporo ikisha abia yeti, kutengisha kukotie embolewa, hakina shaira, aba kisha niwa teacher, ama depasi ushia yu, ewa handikao. Ebyo bikabya ebya mabibya omomadepase ne mibiri yosi ukisha sekera ukisha irauti emibiri yosi eyo ukabye ukahandikayo ne ritayarishayo ngabe kisha enda bit omobuli entreprise eyo mundu akakola onde mufando nganabe okosho lape kwa mfano mundu akisha tsukobulisha bwelape ine aire chumba echa kishabya ine akatungiramu akisha ula makaje akisha ula bya nabesho lape kumbe wahandike lape nguma ngulia haya
0: yoo
1: ula yasingahe ebyalia esho lape shikisha lia byalia bya singahe omobiro fulani omomwisi omomwaka nerwaho ukahandika ama depase wosi au akishabye okumubiro okatakerekora.
0: Isantine bina moko wandre kitwanga namo tutebino e compte d'exploitation ni mwanyandro wachiyo chikakangana yango ko mubiri akabasula.
1: Chechiyo kutse echika hulawamo epichi. Ngoko mundu okana butinga pimerere mariai. Kutse ngali merere mangia na hiko ko picheria. Inaminya echo na manani. Na iyo ikalu ya bya gide e compte d'exploitation baka hulamo guide
0: mungozi
1: ikakubiruti muna ulo buhoti bwaibwe ni dollar nerona mauli abwe ni 1000 francs
0: nyambona mabihiri
1: na mabihiri kundi unahandikire nibo ambu ni muongozi e compte d'exploitation ni muongozi owaka kuongoza ngo une mutumika ndeke kutsenga ukahera ya nero ebyo si ebyo bikatsuka kwanza kumbi watsuka wamenya ama concept o tukatsuka twawera hano aba ulikirire embere umenye nga ukahera ya nga ukakola mubiri wahi tukabwa tuti kumbi wamenya erijere kutse jesio ejesio ni chibahulikirire banzo esa mukaulo mundu momojera kutse mwabwa muti a oyo ni mujesionere a uene
0: omujera wetu oyo
1: omujera wetu oyo mukaso nderibwa chindu chirichiti ambo mo konte de exploitation echo twanga menya kwanza erijere riribwa mbukumbe iwa proteje ebendo byau bya mobehandiko kutse neri organize ebyo nibwa mbo chitahandikire chikavirirana wa su handikire fasi fulani ngoko mo kaule chitumbura cho mosoko su handikire fasi fulani ngoko mwali wenyu makana lava mokana muholo chemu nibwa mbo erijere ndeke omo konte de exploitation ambu kumbe iwa tsuka wa jerendeke e jesio riri bwambu ere handika ebe handiko ebye kashi eyo ukakola neri organize byo ndeke e hukubutaratibu eri bwambu jere riri bwambu kandi isitwe betuka bwa tuti jere jere bure meriri bwambu eri tunza riri bwambu savoir dépasser riri bwambu emenya eri heria evi shofranga shau iuna shingoko uneo omomupaka yani, o wa kapitale
0: wana mitungi kulesha nete na netia
1: pase isi ya labira okobyo utawite nibwa mbu ahoche chikabwa mbu kuku ya kula kadiri wa mdomo wake uoti ya kapitale kesengante dolari eske wanama minyeri depase kundi omu jere kumbe wa minya eri depase wa minyuti e benefise ya ikundi omwajere mtu wabakangani ya kumbe wa minya benefise ya e benefise ya unie nie ni dolari neru wa ya la vera omo 30 dolari
0: kuma vingiri ya madepasi
1: e depasi ya iyo si atabi omo jesu ya UN ahosu watabi ya mojera o UN na ibibia vikabi katu mabandu erifunga ama ajere wabu sana sibe tatoka eri jere ambu jere riri tsonga ndeke kandi riri minya eri depase omwi jere muli ne chinywa echeri randabilize emibiri nibwa mbu iwa minyuti akabirika ikano
0: kakingira ya kutse
1: kakingira ya kutsebo neri wa minya ere hamberira
0: kutunia mbwa kabirika anu sikerisha alekirani
1: sikerisha alekirani bakabwa mbu oyo ni mu gestionnaire o UN nibusana akamnyiri programme bara journaliste tulio komiso omwaka munabwire mundu shali ya programme ngaki collage kutse ukabuka iwe mu gestionnaire wo na uti compte d'exploitation yao ni linye ni guide omuongozi
0: basho tengende ngenda
1: ndani tena ndani tena esku ka programme bwacha erunga ya rangurire lutu kutse ukabi wabiri programme ngoko
0: ngasha kola
1: chino na chino ne jesio yuene amburi kola esuivi
0: yoni wana minya
1: ye ya eri kwa mbere omubiri wawo wabiri tuke ya jere yao unaute noko chitabu echo wabiri handika mama depase wawo kutse unaute abafanya kazi ukakola kuboku suivi wote no mo konte d'exploitation yao eiri previsionel mwabwa utikumbe omo mwaka iwaonere ya chini eske unemu kwa mereracho omo ajere yao omundu akahika wabulanga ne ajere
0: kutsenga
1: niri niri nareri boti na ina uti akarangu kei me si washinga molevengai si washinga ukadepase uti si washi neri kontrole ni wambu omo vyo siebyo ambu kumbe iwa minya eri kontrole eri minya eri kole suivi eri kwa merero mwati oo wabiri tukisha tutikumbe iwa metrize iwa bi unashikirie ama metode omukashi yao isi watumika mwitumika kumbe wanaminyuti esangalu wako chino
0: Bena labra han.
1: Ena labira kuchino. Unaute vyombo ebika kuatikaya. Okwibia iwangana tokeri e andreprize yao. Ebyombo nabi wanatokeri metrize ebi. Tulio mojesio. Na ho bakaba kubuli ya chindu fulani. Ah, taibo uka uka kola uti.
0: Ah,
1: alinga nganga tumikisha na chenu. Bo, na
0: so watu ambigenia mbwe, ebyombo ebi kako lisiwa uwa muajere ikuwa uka.
1: O muajere yao. Ebyo siebyo, bekatu wala omundwe rita shemwe bucha tutikumbe. Iwa na minya, echo uka kola, ngachine mkutu wala okoproje EUN.
0: Efin, objektif ye, ira leka uwa kreyaje reku wawu.
1: Nibu ambu, ambu nechindie chiriho, omujere muri, eri prevare ama evenema. Ebi kisha hika.
0: Chino changanani hiki ira.
1: Ama derule mawe bindu, nibu ambu wabuti. Chino chikisha chave huwa, kumbe tualabe rakuchinu. Iwa wabiri tukerere mari au, wabiri takulishari, alewe suwa rundie mbutu. Ama konta de exploitation sibiri endabe iti. Kumbe wabi unasuti, embo tongi shihayo fasi fulani. Me hane omundu ukali merere mari au, ah, ngata vene nene murema.
0: Rakebe nalimire.
1: Rakebe nalimire, ngisha rundie chikisha yaho.
0: Nyuma.
1: Nyuma. Ambo chui yehe. Kumbi wa organize uti. Na ama bebo eritakulu.
0: Kumbi bro bebo.
1: Embuto wabili tayarishayo. Eriremare atabi holoka hawa yenga hawa biro vengai.
0: Nga hera.
1: Ukaya hera suote no komboleo. Neribuka uka buti. Ah, enose muli ulaeo mbolewa. Eyo, si jesue yuene. Omokonte de exploitation iwe muli kiriri. Kumbi wanaminya. Echo ukakola. Gache chai. Omokonte de exploitation no. Sasa tukingira kundituwa mabili wakwanza umujere na muera tote. Iwa minya ngokoni programe ni ira ote. Nero esawa mabira ekashi yao. Omokonte de exploitation kumbe. Iwa minya ama charge awali umuandri prize. Ama charge ya wawai. Bo, ukaenda kuka taxi, sole handeka. Eyo ni charge, eya mavingiro mukabutiki ka wako. Ako abiri tukisha, nero ukabi ukaenda kuka taxi tu.
0: Suwende handeka, suwe yare ha, mu taxi.
1: Suwende handeka cho. Omokonde de exploitation, omundu uka handeka, ebe endere wako. Omochitabu. Kute wa mavi suwashi, me ukabi unashute. Wa mavi suwashi ere handeka, ukabi unashute. Aliwe munga na ulemishe nene ni chibuteche ni mili.
0: Ndiyo.
1: Letole rimu alwa hiziko henga.
0: Munga chihikisira noko sendese nga.
1: Munga chihikira ya noko makuta manga.
0: Abali ya shenu tukeireta mbula mbakali ya senga.
1: Mbakali ya lunga. Ebyo si ebyo. Ambo mkonte de exploitation ni wambu cha chitabu. E chika mezire. Chika pima. Ebyo si ebyo ukakola. Isu wabi ya mkola eri tuwe rirangura tomate na rivi ya huera ho. Aliwe kumbe iwa na analizote. Ebyo nga kola kabisa. Wikina nyikoli ya okochindu echuwene. Nero echikareka. Itu wakola e content exploitation. Niche. Echangale kumunduni ya tayarisha niche. Uka tayarisha yo. Iwa utayarisha uti. E business ya yeyona mabingi ramweno. Kumbe inaira kuchino na chino. Isi wa neipase.
0: Wabi unoto objektife waboka kwa merera.
1: Ndiyo.
0: Ne kontra eksploatasyo kuwe tijeri atende objektife yu.
1: Iwa analize. Nibu ambo eika tu watikaya erita shaminya esoko nyihia nyihia. Ngatuki hira yo hai. Utingo kuhano hama biendele. Na mabita shaya halia.
0: Nangane ya tishingiria kwa tishingiria
1: kurengahan. Weka atasha subirira omobiotu watu kaifunzi. Omokonte de exploitation ukatayarisa yayo, erole yayo yeri wambu ukadefinire ama oportunite awa kisha asa. Kuti ofre. Aba kisha ulane bahe. Na nama tatu ngesholape. Nina ute ala kliya. Omwecho ukalua identifiye. Au mkonte de exploitation ukaluwa handeka. Ah, fulani na angana ule.
0: Kumpe sike hiko momi si fulani asukeriye wa mdu fulani nga yamu bulia ngangani miyoko shosongora soko wae.
1: Ndiyo, tuimae nga ngoyuki tungeshongo koshi umunawiri. Yekoye oyo abiri yihabu sana ni chindi chetu che munawira na ingata shaul kukuta yeshongoko. Gata shali sa yeshongoko.
0: Ndiyo.
1: Aki identifiati abandu bakina shaule shongoko sha mpaseka.
0: Mm.
1: E periode ya mabe yao.
0: Ndiyo.
1: Aba kisha ule shongoko baba akuti abafanya kazi ba ulofe pako.
0: Mm.
1: Abafanya kazi ba kwa bangi. Abafanya kazi ba kwa abanganga ba limu.
0: Ndiyo.
1: Nachi nachi. Ebyo si ebyo. Omo konta d'exploitation, sasa omomo mukale baia, erita shalebya abafanya kazi. Kutse, abafanya kazi ngishi habo
0: haya.
1: Kutse omubiri wabule mundu, akishabia iwa wae omukashi eyonga kola.
0: Mm-hmm.
1: Aho omo konta d'exploitation kundini, motu kwa watu chini chitabu, echo ukahandekamu. Ibu ambu kahandekote, yelebe ama abishabia, ini akisha abia akanirondere abakiria.
0: Ndiyo.
1: Oyu na hulu wa mamu marketere parekisama. Oyu kisha akabuati abakiria batolere ibatasha habuwa benu. Oyu nae ini abia weswivi.
0: Ndiyo.
1: Omukashi yeyo ukakola.
0: Mbule
1: ni mwale wa umbule ni chichau inyebo si imwahana emiviri.
0: Wasinja kuyo jantie, oku mishibyo mabitu kwa nganiya yu, oku kwa manane somo yu kuwe tru, yu ya munawire, tukalingikana ya, haba hulikiliwa mabeji tolera, mwache uma, chiguma. Ibuwa kuyo jantie, haba hulikiliri, yuku wetu, zaidi sana bakulema, bakaba wa munduka wote kumbe munduli ya handakewa kuna mboha, ndibu wabu kumbe alenga baka handaka abo, nebande bandu, ito bakulema, karingilosi tuwa muliru eriratu tera handaka, tuwa simbeno, na wangaba hari hanu chimbenu kukwa manane sumo yuko tuwe muna wiri.
1: Ama hanonge haba hulikiriri, rieri kangani angoko omu hulikiriri, litolere, tuka kangiriri waitwe bakulema, ngoko tutolere tuwa handeka. Omokonte de exploitation yetu kaka ngirira ngoko mundu ni handeka, likana ngirira no mwichi, omochirimu. Iwabuti, itwe twahera tarehe fulani. Mtu waheri. Nibo mbu wangana hamba nachu wa buti. Wamabe hera tarehe fulani.
0: Wanganasha ganiri.
1: Wanganasha ganiri. Rika kwa manana mazingira. Wawaba. Obole bandungo kobali.
0: Ndi.
1: Cheche kare kitu wa watuti. Omo konte de exploitation. E periode. Eri handrika.
0: Nichamana.
1: Nichamana.
0: Kusivu. Nia kusivu. Kura mbu mkure. Makutse nandi yu. Wanga handrika mosa. Ako gubo sini ya watu wa handrika.
1: Gubo siba handrika. Kusudi. Ukatasha kole chindi. Ei ndi mubiri kutia chende chirimo kwa kwa mereracho. Esi watashi ngera omobyo wengera. Kundi eno ni muongozi. Wabe handika emeanzo yebio ukisha kola. Omuda, neshundambi, nebero, naba kisha tumika. Nebahe, ebio vika watiriraya. Ereta shakola zaidi. Kundi ya content exploitation tukewa tutini muongozi. Aka watiriraya eremenya. Echiri ya endeka muhanda, necha ngatasha subwa mongache chahe.
0: Nechika endeka ndreki.
1: Nechika endeka ndreki ngache chahe.
0: Nekoma vya pandobe sapu.
1: Ndiyo.
0: Chika endeka muhanda, necha nga subwa mongache, necha nga endra ngoko chiri ngache chahe.
1: Echa nga hirikirirua mwembere kerero. Ebyo bia bindu, ebi kale kitu wa tutukumbe mkulima na ina na minya.
0: Kabuku kikuwe.
1: Akabuku kukiwe.
0: Hmm.
1: Na umwe soloma.
0: Hmm.
1: Chechi kale kitu wa tutu. Mwa kingi raya wengahe. Angana wote ha. Basi munga solo masaki 12. Neru hao tuku wabu tutu. Ekonde de exploitation yao.
0: Mm.
1: Mwa handika utichi.
0: Muka hera wengahe.
1: Abali ya kuatika yere solome. Abali ya yoko soko.
0: Mm.
1: Ebyo si ebyo kumbibi na handikire. Nerutu alushi amo. Amadepase. Nerutu wabu tutu. Amadepase wano. Na masharje wano. Nerutu asunga. Ebyo wa mingiria.
0: Niyambu tungana rute, awakulema bane neba kengiro madepase siva siku ndreukana yiga yomundru ama vieri shusechi kumi, alusheta menya, ama depase walia tukamo, erilokonzu kwe eritarisherema.
1: Inga, ebyo si ebyo, awakulema bakingira mubi, cheche kare kitu wakazi eri watutukumbe, e konte de exploitation, nga atu anguwayo ndreke, tuwayo nandreke, litwa lere, itwa minya ere handrika.
0: Mm.
1: Kutse erika dirisha. Iwa era plastike nguma, neruwa lusha we, e plastike mbili.
0: Mm.
1: Omomuda wa siku ngapi. Kum, mukabi wana ibuluti muna here plastike nguma neruna ya lushayo chihembe chesa ngatu mikirachi e konte de exploitation nayo ni namulu hucha nerita shakwa malenge kani auwene
0: mahya
1: okochi ndichirimu ukabuti ah yono kosinga tumikira chindu echitingira ya
0: tuma byalwa omo studio katambi kukwetu kama huwa mucha munawire tuma bakaniria oko omwatsi oko makangiriria ayo we compte d'exploitation au prévisionnel niwo mpu omundu wanganabyo kahandrike mibiri yuko wau na tuma bakangania ngoko e compte no ni mongosi yani yuka onkosa omundu ri mukangania tino hano ukatakela vera omo senda siku wau kutukata kikolesha shote tiatiti erisha wangana shabi wangana nyote niwa mbuchino na ngati nda kuchoko nite na nite purki nito kerevya enangana sunga loke umumbiri unavritukisha umocha muna gwire tulo mo studio na
1: kahambu minda jandie mfanya kazi iriloko baraza lofebako
0: na hii eniretongo kamala bini filego tukabasima kundremo mkatu kwa ma iriloko ntuko iriko kumuhindro uachendicha muna gwire na antuma lumo studio tuko situka watote
1: uholo.